0: Nah, bau si desang cecakon ya, Roman.
1: Man.
0: Kini dia selandri nyai.
1: Selandri?